dagat po doon si Kap. Ma, ang karong pagkita eh. Tapos ko pala, bubugos ako. Sala, sama, sama po lang. Sama atahang.